0: Kaibigan, oras na para pansamantalang magpaalam. Ako pong muli si Kuya Ron Bansagales. At maraming salamat kay Maria Elena Silverio para sa magandang kwento natin ngayong umaga. Muli, salamat din sa iyong pagkikinig. Hanggang sa susunod ng Kaalaman sa Iyong Daan. Pagpalain ka ng Diyos.
1: Ikaw ba ay napagpala sa iyong pakikinig dito sa Kaalaman sa Iyong Daan? Kung nais mong magkaroon ng kopya ng inspirational story, maaari kang mag-text sa 0946-763-9858 o kaya ay sa 0929-359-4298. Pwede ka ding mag-email sa info@theway.febc.ph o magpadala ng mensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
1: Kwentong kalusugan.
3: Kwentong kalusugan.
1: Panahon na para unahin ang kalusugan.
3: Kwentong kalusugan. Usapang wellness and proper diet
1: para sa healthy and happy family.
3: Kwentong kalusugan.
4: Hi kagapay, magandang araw. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan. Siyempre kami po ang inyong mga kaagapay dito po sa programang ito, Jo Cabrera Alabastro.
5: Irna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
4: At marami na naman po tayong matututunan ng mga practical tips at siyempre yung mga pagkain na makakatulong sa ating kalusugan sa pamamagitan ng mga juicing techniques na ibabahagi po sa atin ni Ms. Mirna Arcega.
5: Okay, simulan ko na. Ano ba ang juicing therapy? Ito ay pinagsamang vegetables and fruits, no? At it's either i-juice mo o i-blender mo. Hindi ito yung nabibili natin sa supermarket ng mga naka-tetra pack, hindi yun yung o kaya kinakanawan mo ng mga juices, hindi yun ang ating pinag-uusapan ngayon. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay yung juice na vegetables and fruits na ginagamit as healing foods para sa mga may sakit, no? At ating tatalakayan bakit ito nakakagaling ng mga sakit. Mula sa pagkabata natin, laso na ang isinusubo natin dahil sa bibig ng bata, dahil alam mo yung mga baby foods, punong-puno na ng preservative yan at asukal, no? Isusubo natin sa yung mga nabibili sa supermarket na mga nakalagay sa bote na baby foods, no? Nilalaso na natin ng ating mga anak o ating mga apo. Kaya itong juicing therapy na to ay pag sinanay mo ang bata, mula sa baby pa lang sila, pakainin na sila ng gulay, ay nagiging healthy sila at hindi magiging masakitin. So, yan ang ating premise dito. At ito ang juicing therapy ngayon ay nagiging more popular na, lalo-lalo na sa pag-treat ng mga may sakit na cancer. Ano ba itong fruits and vegetables? O ano ba itong juicing therapy na ito? Ito ay, ang as I mentioned, pinaghalo na genus na fruits at raw vegetables, no? Hindi to nilutong vegetables, kaya raw siya. So, ano bang meron dito? Ang fruits, they are cleanser. Ang vegetables, they are healer, nourisher, regenerator ng ating katawan. Kaya yung pinagsamang fruits and vegetables ay may tagline na tinatawag na superfood para ikaw ay gumaling sa iyong sakit. 10,000 times more potent than drugs. So, let's say may sakit ka, inom ka ng inom ng gamot, may synthetic effect, may mga side effects ito, at saka may synthetic chemicals na siyang nagiging foreign body sa ating katawan. Kaya, iinumin mo ito ng pangmatagalan at panghabang buhay na siyang dadami ng dadami, lalo ang mga mararamdaman mo na hindi ka naman magagamot. So, better to drink juice then medication, then meds, no? Siyempre, itong ating inire-recommend kasi ang juicing therapy ay healing foods, no? More potent than drugs. At naniniwala ang Tree of Life Wellness

gid sa tanan sa aton nga adlaw paagi sa pagpamalandong sa pulong sang Ginoo, sa pagpangamuyo, no? Kag siyempre ang aton nga online kag on-air nga fellowship sa kahanginan. Kag siyempre kaupod man ang iban pagid nga mga programs naton throughout the day, no? Kay alas 9 sang gabi kita mag-sign off. So maing aga gid sa mga naka-tune in ang mga radyo, wala na balin-balin istasyon, no? Diri sa aton nga istasyon sang DXKI, sa ka regional station sang Far East Broadcasting Company. Kag makita ang aton nga istasyon diri sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal. Ayan. So, good morning gid sa inyo tanan. Maing aga sa mga nagapamati sila radyo, no? Text nyo lang kung may ara sa kamo sa mga shoutout. Ang aton nga number is 0963-180-1469. Good morning kay Sister Presi Bernardino. Siling niya, blessed Monday morning. Blessings to you all. God bless you and stay blessed and stay safe everyone. Ayan. Kag good morning kay Sister Lenny Fonticha Baba. Siling niya, good morning and God bless everyone. Amo man kay Maring Abe, kagay paring Ray Navarro dira sa City of Tacorong. Kay Dondon Kagas, ang kaupod naton sa technical. Amo man kay Sister Beatrice Consan. Siling niya, blessed Monday everyone. To Pastor Alex, have a blessed morning. Keep safe always. God bless. Ayan. Kay Mitch Tyson, siling niya, good morning. Amo man kay Sis Rose Kadungog Kihano, maying aga. Maying aga dala sa Lambuntong, no? Kay Pastor Jessica, kay Ma'am Diding Cameros. Good morning, Pastor and all prayer partners. God bless everyone, siling ni Pastor Jessie. Maying aga man kay Dai Panganiban Roque. Salamat sa mga heart kag praying hands nga inyo ginapadala. Kay Sister Ameline Diaz Magan, siling niya, blessed morning Pastor and to everyone. Kumusta nang aton nga mga mainit nga tinapay dira, no? Sa aton nga bakery sa Barrio 5 Banga. Yan, maying aga gid sa inyo ka. Good morning kay Brother Ronnie Sim, kay Bonsent, kay Sis Ermi De La Cruz, kay Sister Merlin Villamor Hobero, kay Ma'am Nancy Barrientos Para, kay Nay Helen, Nay Piring and Joanne Sinaon, kay Sister Noraline Hospital Garcia, amo man kay Sis Maria Paz Javeliana Maligad, kay Sister Delia Tomas, kagay Sister Beatrice Consad. Good morning gid, no? Especially sa mga naga puro pangapi na kag naga luto sa aton pamahaw, no? Mga negosyante naton da nga masako naman sa ilang mga palangabuhian. Good morning. Maying aga sa tanan, salamat gid sa bago naman nga adlaw ginhatag sang Ginoo. Siling ni Sister Euphemia Prospero Marcelino. Ayan. Okay, kag maying aga man kay Sister Gemini Ong Ante. Maying aga gid sa inyo. Kag kay Sis Janet, kag kay Brother Ed Katakutan dira sa Kipalbig. Ayan, mga tagpalamati naton dira, no? Sa kay Nanay Linda sa Monte, Nay Luz Roca, sa kay Engineer Balmay, kay Sis Payen, Parcasio family, maying aga gid sa inyo. Makaspak and hospital families. Yan. Good morning kag mayo lang nga pang giho-giho kag pagpreparar, no, para naman sa adlaw nga inisang Lunes. Happy happy birthday sa mga celebrators naton subong adlaw, August 24. Ayan, sino bang mga kilala ko nga nag-celebrar sang ilang mga kaadlawan subong? August 24, nawala ko sang entry diri sa akon nga calendar. Ayan.
Okay, so greet nyo lang, no, kung madundumanin ninyo, shout out nyo lang diri via live chat sa or PM sa aton nga inbox or i-text nyo lang, no. Ang aton nga number liwat 0963-180-1469. Okay, yari ang aton nga pagpangharana sa inyo, no. Happy anniversary gali sa mga nag-celebrar sa ilang nga mga anniversary, especially wedding anniversary. So yari ang aton nga pagpangharana para sa mga nag-celebrar sang ila kadlawan. Pagasundan ini sang aton nga Portals of Prayer.

Okay, prenta sa aton nga program, alas 5:18 ang aton nga oras. Yan, kaga. Happy birthday liwat no sa mga celebrators naton kabay nga magkaroon kayo ng happy o masadya kaga meaningful nga celebration. Ayan. Good morning kay Brother Ed Katakutan. Happy birthday, Jehu. Oy. Yan, happy birthday no kay Jehu. Dugay ko na wala nakita si Joe Ed kag si Jehu. Amo man si Shobi. Oh, halos tanan no. Si Boy Boy kag si Joy Joy. Ayan. Okay. Kag advance happy birthday kay Ate Isha sa Sabado, no? Ate Isha Navarro. Ayan, so maying agagid sa inyo tanan kag kadto ta sa aton nga meditation subong nga aga kag pamalandungan naton ang pulong sang Ginoo nga makita naton sa Matthew chapter 7 verses 15 to 16. Matthew chapter 7 15 to 16. No, kasugpon ini sang meditation naton sa tong last week no. Ang pulong sang Ginoo nagasiling Matthew chapter 7, 15 to 16. Magandam kamo sa hindi matuod nga mga propeta. Nagapalapit sila sa inyo nga daw sa mabuot nga mga karnero, pero ang matuod, pareho sila sa mabangis nga mga ido. Makilala ninyo sila paagi sa ilang mga buhat. Pareho balasang tunokon nga kahoy-kahoy, wala ini nagapamungas ang higos, ukon, ubas. Amo ini ang pulong sang Ginoo in Matthew chapter 7 verses 15 to 16. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruit you will recognize them. So last week na istoryahan naton nga hindi tanan nga mukhang hindi tanan nga mukhang spiritual halin ina sa Dios no, kay may paandam diri si Kristo nga magbantay gid sa mga bulaan nga mga propeta na false prophets. Mabudlay ni sila kilalahon kay abi mo mga ano sila mga sheep, pero they are sheep in wolves clothing. Wolves in sheep's clothing, I mean. Usually, naghahambal ni sila sang mga manami pamatian. No? Daw tuod pamatian. Okay? Isa mahambal na silang gusto sang Ginoo nga ihatag ang tanan nga bagay nga gusto nimo. Daw nami na matian, no? Pero hindi na siya tuod nga gusto sang Ginoo nga gusto nga ihatag ang tanan nga bagay nga imo nga gusto no. Siling yes ang Ginoo ang imo mga kinanglanon i-provide, hindi ang imo mga wants kundi ang imo mga needs ang i-provide sang Ginoo. Believe in yourself no, just believe in yourself. Tuod man na, pero in a spiritual sense no. Dapat nagatuo kita sa Ginoo no, siling sa Jeremiah chapter 17 verse 9, hindi masaligan ang tagipusoon sang tawo. So siling masiling na iya ang iban nga mga propeta nga o iban nga mga nagaproclaim sang nga, parang spiritual pamatian no, nga just believe in yourself. Hindi sa tanan nga tion, no? Kag
kinanglan mo lang pagtuo kay wala gid sang malain nga matabo sa imo. Usually amo man na, no, may naghambal man sang amo sina, wala gid sang malain nga matabo. So, very subjective kag relative ang word nga malain, no, kay siling iya ni Pablo, everything works together for good to them that love God and to those who are called

kag i-ano naton, i-balance naton sa pulong sang Ginoo. Pero kung kisa nami abimatian, no? Pero amo ni siya ang ubra sa mga wolves in sheep's clothing, no? Daw spiritual, no? Pero hindi tanan nga spiritual halin, nga daw spiritual halina sa Dios, no? Siling ni Jesus bantay gid. Gamita gid ang inyong discernment, no? Ang discernment nakabasi ina sa aton nga knowledge sang kamaturan, no? So the more truth ang imong ginatun-an, ang imong nabal-an, nagataas man ang imong discernment. No? Hindi na iabot silingon nga discernment all of a sudden ihatag lang sang Ginoo sa imo. Hindi, no? Kundi nga ang discernment comes along with a person nga nagadiskubri kag nagahibalo sang kamaturan. So the more nga kamaturan, the more man nga discerning ang isa ka tao, no? The more nga kamaturan ang iya matun-an. Okay? So yan, bantay kita, no, sa especially sa social media, no? Madamo sa mga preacher, mga vlogger nga abi mo daw matuod kag daw spiritual gid ang ginahambal, pero siling ni Jesus bantay gid, no? Bantay gid kamo sa mga bulaan nga mga propeta. Parang katotohanan pero isa palang malaking kasinungalingan, no? Amo ginapermi ang bantayan naton kag permi natong ginaliwat-liwat nga ang malapit sa katotohanan ay isa pa ring kasinungalingan. Malaking kasinungalingan. So ang aton nga basihan permi is ining iya ba ginahambal nag-aagri ba sa pulong sang Ginoo? No? Kaya ang pulong malang sang Ginoo ang absolute, no? Ang masaligan. Kay wala na iya nag-kambyo ang theology, no? Pwede mag-kambyo ang methodology, but theology is absolute. Kung ano na siya sang una, amo man na siya subong. Okay? Yan. So, beware of wolves in sheep's clothing. Ang ila sinangatuyo is i-destroy ikaw, no? To steal, to kill, and to destroy. Yan. Okay, so malipot nga lesson kag kabay nga mabalon naman naton ini, no, para sa aton nga pang ano ni as we conduct ourselves today. Kag dapat kita ya, hindi kita wolves in sheep's clothing. Ano kita ya? We proclaim what is true. We proclaim what is good, what is honorable, what is honest, what is maka-uplift sa iban. Amo na yung i-proclaim naton. Proclaim naton ang kaayos ang Ginoo. Okay, so ayan. Maing aga kay Ate Daisy Calixton Flores. Good morning sa inyo ni Pastor June. Kag sa iban pa naton ng mga tagpalamati, no? Nga naka-tune in subong aga. Magapangamuyo kita sa aton pagtakop. Ginoo, salamat gid sa tion nga ini. And thank you for another day nga ginatag mo sa among kabuhi. We pray, Ginoo, sa tanan nga mag-trabaho, mag-eskwela, mag-patigayon sa ilang mga pangabuhian. We pray, O Lord, that as we go from kag magapuli sa amon balay, you would keep us safe as we travel. Grant us your protection. Grant us your guidance sa mga desisyon nga amon pag-aymon subong adlaw. Grant us strength, kusog Ginoo, para mahimo namo ng amon mga bulaton subong adlaw. Kag tagay kami Ginoo sang kaalam. Kag provision, Ginoo, as you provide for us our daily bread. And thank you that as we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness.

righteousness. Ayuha kami, Ginoo, sa amon mga balatian, mga hindi maayong pamatyag, subong aga, may mga trials, may mga challenge nga ginatubang. Lord, we ask for your favor and your blessing and your healing to flow sa amon nga mga espiritu, Ginoo, sa amon mga pisikal nga lawas. Kaga, salamat gid sa imo nga mapinadayunon nga kaayo, Ginoo. Teach us pagi sa mga challenge nga amon nga masugata sa amon kabuhi. Teach us the lessons, kaga kabay, Ginoo, nga ma-learn gid namon ini. Kaga, we will teach us to always be dependent and to trust you. Kay matutom ikaw, Ginoo. Salamat gid, and this is our prayer we ask with thanksgiving through Jesus Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Wala na kita sang oras, no, sa aton nga program. Good morning kay Rinea Alvarez Bautista. No, kag sa iban pa naton, basi wala ko na mention iba, no, wala ko lang makita siguro. Pero may nga kagid sa inyo tanan. Thank you for listening and stand by for our other programs. Taliwata ko si Pastor Alex, inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyo nga tanan. And always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Sa huling bahagi ng ating pag-aaral, dadako tayo sa puso ng mensahe ng Apostol Pablo, ang hiwaga ng Ebanghelyo. Ang hiwagang natago sa loob ng maraming panahon at salinlahi, ngunit ngayon ay pinahayag na siyang si Kristo na nasa inyo, ang pag-asa ng kaluwalhatian. Sa Biblia, ang misteryo ay hindi isang bagay na imposibleng maunawaan, kundi isang katotohanang dating itinago ng Diyos at ngayon ay Kanyang ipinahayag. Ang misteryo ay ang mabuting balita na sa pamamagitan ni Kristo, ang kaligtasan ay para sa lahat ng sumasampalataya, Hudyo man o Hentil. Higit sa lahat, ang sentro ng hiwagang ito ay si Kristo na nasa atin, ang tiyak na pag-asa ng kaluwalhatian. Narito pong muli si Brother Juran Ramos para sa pagtatapos ng mensaheng The Greatness of Gospel Ministry.
2: Tingnan niyo itong senaryo na ito. No? Kunwari, si Manny Pacquiao, Senator Manny Pacquiao dati, pastor. Hindi siya senador. Evangelist siya. Pero, boksingero din siya, nananalo rin maraming pera. One time, sinabi niya na ganito ang LGBTQI+. Ito ay ayaw ng Panginoon, kasalanan ito. At meron pa siyang ibang mga sinabi. Nako, ano mangyari? Di biglang, ano sabi ni Manny Pacquiao? Sabi niya, mabuti pa yung mga aso . Pag lalaking aso, hindi naghahanap ng lalaking aso. Lalaki, babae. Itong mga ganito, gumagawa lang siya ng analogy. Pero kung iisipin niyo ng mabuti, ang kanyang sinasabi ay may katotohanan na ang punto niya, ayaw ito ng Panginoon Diyos. Kahit ano pang sabi nitong mga kilalang mga tao in film industry or in television or on radio, kahit ano pang sabihin nila, talagang praise the Lord, si Lord talaga, ang bait talaga, talagang kami nung boyfriend ko, pinagpala talaga kami, kahit ano ka pang praise the Lord. Pero pag pinakita sa iyo kung ano sinasabi na salita ng Panginoong Diyos, na katotohanan, at nagalit ka dahil ito ay kontrobersyal, dahil tatamaan yung gusto mo, kumontra ka doon, patay ka. Hindi ka maliligtas. Kailangang sabihin nyo ng evangelist. Pag kami opportunity ng isang evangelist, sasabihin niya, hindi niya pwede sabihin, alam nyo, dito sa church natin, lahat ng mga lesbians, mga tomboy, mga bayot, mga gay, you're all welcome. In a sense, tama naman yun. Everyone's really welcome here, no? Pero pag tumigil siya doon, pag sinabi niyang, you are welcome to continue in your lifestyle, dalhin nyo na dito yung boyfriend nyo, sige, okay lang, sama kayo sa mga fellowship namin. You can join communion. Walang magsasabi sa inyo. Walang problema, okay lang yan. Dahil kami dito, mabait, we love you, Jesus loves you, Jesus loves the sinners. Mali yun. Kasalanan yun. Ito yung kontra dun sa sinasabi ni Paul, to make the word of God fully known. You have to tell them. You love them. That's why you tell them. You tell them, alam nyo, mahal namin kayo, kaya namin ito sinasabi sa inyo. And of course, hindi mo naman sinisingle out lang yung LGBTQ na parang kayo na lang ang masama. Hindi, masama rin ang idolatry, masama din ang murder, masama din ang theft, masama din ang hindi nagbabalik.

Molotov. Yung mga kantang kinakanta natin ngayon, ay wala yan, parang pang second class Christian lang yan. Dapat Hebrew songs. Ito nga yung mystery eh. Hindi mo na kailangan gawin yon. We are fellow heirs. Pareho na tayo, pareho ng level. Naintindihan ba natin yon? Hindi tayo second class Christians. Na pag nagkatabi, nagsama ang isang Jewish Christian at Gentile Christian, pantay tayo sa mata ng Panginoon. Yun yung mystery. Huwag na tayong babalik sa panahon nun. O, pangalawa, ano pa? This mystery also includes the indescribable blessing of Christ indwelling believers, Jew or Gentile. Imagine pati sa atin na mga Gentile, nandito si Jesus Christ sa ating puso, which is, sabi nga ni Paul, ito yung mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Lahat ng kalwalhatian ay na kay Kristo. Dahil kay Kristo, mare-resurrect tayo. Dahil kay Kristo, makakapasok tayo sa paraiso. Dahil kay Kristo, makakapasok tayo dito sa eternal city, eternal country, makakatanggap tayo ng eternal life, makakasama natin ng mga angels, we will be forever with God, we will see God face to face. Dahil kay Kristo, eh ang sabi ng Bible, Christ is in us. The hope of glory. Kaya sigurado, nasa atin si Kristo eh. Ang tanong na lang ngayon eh, naniniwala ba tayo dito? Naniniwala ba tayo dito? Ito ba yung ultimate source of our joy and security? Dahil kung talagang totoong itong na ang pinaka-source ng joy natin and peace. Na imagine, this Jesus na nakita nga natin dito, sino tong Jesus na to? Etong Jesus na to, according to Colossians chapter 1, natutunan natin, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation, for by Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones and etc. Lahat ng ito na napakaganda patungkol kay Kristo, that He is sovereign over the whole of creation, over the whole of redemption, resides in us. And so if this Jesus is in us, alam niyo sa totoo kung talaga naniniwala tayo dito, wala nang anumang bagay na makakaapekto ng ating joy. Ngayon, maapektuhan tayo ng walang pera, nagka-COVID, namatay yung mahal mo sa buhay, apektado tayo, of course, tao tayo, pero dapat hindi yun yung parang nagunaw na yung mundo. Alam niyo, sa totoo, minsan madali lang magsabi nito eh. Kaya alam niyo, gusto kong tapusin itong pag-aaral natin by saying, please pray for me. Pray for me. Kasi mas madali ito ituro eh, kesa yung pagdumaan na ako doon eh. What kung dumaan ako ng pagsubok na matindi? Tatalikuran ko bang ministry? What if kung matalino ako at magaling at may nag-offer sa akin, Pastor, wow, ang dami mo palang viewers sa internet ah. Hundreds of thousands yung nakita ko yung mga viewers mo ah. Baka gusto mong tumakbong mayor ng Davao City. Ipagpapalit ko ba yung ministry para doon? Alam niyo, meron akong mga pastor na kilala dati. Ginagalang ko. Alam ko, nagamit sila ng Panginoon. Libo-libo sa pagkakaalam ko ang naborn again dahil sa kanila. Nung medyo naging sikat na, nagulat ako, gusto nyo tumakbo bilang senador? Tapos nag-aambisyon pang maging presidente? Asa na tong sinasabi ni Paul? Kayo yung prayer ko. Pag-pray niyo ako na sana maging tapat ako until the end. Kahit anong mangyari. Kung i-bless ako ng Panginoon Diyos, huwag sanang maging temptation. Kasi sa totoo, mas malaking temptation yung blessing eh. Kesa yung sa difficulty and hardship. Pag difficulty and hardship, lalo kang kakapit sa Panginoon eh. Pero pagka medyo biglang yumaman, biglang kumita ng pera yung pastor, biglang may nangyari, may minana siya na ganito at ganyang kalaki. Nako, posible. Wow, dami ko ng pera. Hindi ko na kailangan ng tulong nyo.
At saka, kahit hindi na ako mag-pray ba, eh pwede na akong mamuhay dito sa mundong ito for 100 years. Hindi ko na kailangan ipag-pray, give us this day our daily bread. Sobra-sobra na yung bread ko eh. Sana wag yun ang mangyari sa akin. Pray for me, pray for our elders, that we will be faithful to this. That we will be willing to suffer for the sake of the church. Hindi namin tatakbuhan. Porkit konting hirap lang, ayoko na magpastor. Mahirap pala magpastor eh. Hindi. That we will proclaim God's word in all of its fullness. Kahit controversial yung message namin. That we will make known the mystery of the hope of glory. Etong, lalo na itong Christ in us, the hope of glory. Na dahil totoo ito, parang Lord, kahit ano pa ang mangyari sa akin, hindi mawawala yung joy ko at peace ko. Dahil nandito ka sa puso ko eh. Sana maging totoo ito sa akin. Alam nyo, honestly, pag kinocompare ko ang sarili ko dito sa tinuturo ko ngayon, malayo pa ako. I wish I could say, mga kapatid, medyo ganitong-ganito na ako tulad kay Paul. I wish I could say so. Hindi, alam nyo, maraming beses ngayon nagpe-pray ako, Lord, sana itong mga tinuturo ko dito sa Colossians chapter 1 maging totoo sa akin. Hindi ako masyado natutuwa na may lalapit. In a sense, masaya ako pag may nagsabi, Pastor, talagang na-bless talaga ako sa message mo kanina. Pero ang mas importante, paano na-transform ang buhay mo? Nabago ka na ba dahil doon? At ako, dahil lang ba maganda yung presentation ko? Pag talagang tinanong ako, pag pinakita ng Panginoon ang laman ng puso ko, masasabi ba ninyo na talagang si Pastor totoo talaga? Kung ano yung tinuro niya, ano buhay niya, ganun talaga siya. I need your prayers dahil alam ko may mga areas na kulang pa rin ako. Pray for me, pray for our elders, pray for the pastors of CCM, pray for the pastors of the churches here in Davao City, in our country. Dahil malamang marami sa amin na we fall short of the glory of God.

pa po kami dito sa mga nakita naming katotohanan ito, lalo na ang mga gospel ministers. Tulad ko, tulad ng maraming ebanghelista, tulad ng maraming mga pastor sa aming bansa. Lord, please forgive us. Tulungan niyo po na marami pang mga taong magpe-pray para sa amin. Tulungan niyo na maging isa sa regular prayer namin na magkaroon ng revival ang aming mga churches. Oh God, we pray, please have mercy. Lord, wala talaga kaming magagawa apart from you. Kailangan namin ng inyong Holy Spirit. Kailangan namin ng mighty intercession ni Jesus Christ. Gumalaw kayo, aming Panginoon. O Lord, ito pong lahat ay dalangin namin through your most precious name. Amen.

0: ang ating pag-asa ay hindi nakasalalay sa ating mga gawa, kundi kay Kristo lamang. Siya ang ating kaligtasan at pag-asa ng kaluwalhatian. Tulad ni Pablo, tinawag tayo ng Diyos na maging tapat na tagapagdala ng Ebanghelyo. Hindi mahalaga ang laki ng ating kakayahan o posisyon. Ang simpleng pagsunod at pagbabahagi ng kanyang salita ay maaaring gamitin ng Diyos upang baguhin ang buhay ng iba. Naway mamuhay tayo hindi para sa ating sariling pangalan, kundi upang maipakita si Kristo sa mundo. Ang dakilang hiwaga ng Ebanghelyo ay nasa atin na si Kristo. Diyan po nagwawakas ang mensaheng The Greatness of Gospel Ministry.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: For the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702 DZAS.
3: Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
4: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
5: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sangayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
4: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
5: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala.
6: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
7: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.

0: hindi lang 702 DZAM. Agapay ng sambayanan.
1: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
0: Mula sa FABC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
1: Magandang umaga. Araw po tayo ng Lunes, 24 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa bagong araw, ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
0: Bagong araw, bagong balita.
1: Pangunahin sa mga balita ngayon, House Prosecution pinag-aaralan ang pagbabawas ng bilang ng mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Prosecution bukas sa posibleng pagbabago ng schedule ng trial ng pangalawang pangulo. At sa kalakalan, mga empleyado may karapatang hindi pumasok kung delikado ang panahon. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sinasaalang-alang ng House Prosecution Team ang pagbabawas sa bilang ng mga testigong iyaharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Prosecutor Joel Chua, susuriin nila kung sapat ang ebidensya para hindi na isama ang mga testigong maaring magpatagal sa paglilitis. Layunin anila nito na mapabilis ang proceedings nang hindi isinasakripisyo ang mahalagang bahagi ng kanilang kaso. Kasalukuyang tinatalakay ang Article 1 ng Articles of Impeachment na tumutukoy sa umano'y maling paggamit at irregular na liquidation ng confidential funds. Kabilang dito ang 500 million pesos para sa Office of the Vice President at 112.5 million pesos para sa Department of Education noong si Duterte Carpio ay kalihim pa nito. Sunod na tatalakayin ng Article 2 na may kaugnayan sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman, sal and disclosures at business interest ng vice-presidente. Samantala, humiling din si Chua ng flexibility sa impeachment court dahil anya isa sa kanilang kinakaharap na hamon ay ang pagkalat ng fake news.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa kaugnay na balita, bukas ang House Prosecution Team na posibleng pagbabago ng schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio at pagsasagawa nito sa hapon. Ayon kay legal spokesman Attorney Benjamin Tolosa Jr., handa silang sumunod sa magiging desisyon ng Senate Impeachment Court. Anya, makatutulong ang afternoon schedule para magkaroon ng mas mahabang oras para sa testimonya ng mga testigo at masubaybayan ng publiko ang paglilitis, lalo na ang mga nagtatrabaho tuwing umaga. Sa panukalang setup, maaaring ganapin ang regular na Senate session mula 10 a.m. hanggang 2 p.m. bago ituloy ang impeachment trial mula 2:30 hanggang 7:30 ng gabi o higit pa kung kinakailangan. Sinabi ni Tolosa na maaari ring maiwasang maputol ang testimonya ng isang testigo at mapabilis ang proceedings kung mas mahaba ang oras ng hearing. Gayunman, posibleng pagbabago pa lamang ang afternoon schedule at hindi pa dapat na ituring na pinal. Layunin anya ng prosecution na matapos ang paglilitis nang hindi na umabot sa susunod na taon.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Samantala, hinikaya naman ni Senate Impeachment Court spokesman Attorney Reginald Tonggol ang publiko na higit na pagtuunan ng pansin ang mga ebidensyang inilalahad sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio kaysa sa mga pagbabago sa schedule ng paglilitis. Ayon kay Tonggol, mas mahalagang talakayin ang mga ebidensya at legal na argumento ng magkabilang panig. Kabilang sa mga kasalukuyang usapin sa impeachment court, ang presentasyon ng ebidensya para sa Article Article 1, ruling kaugnay ng sub judice rule at tugon ni Private Prosecutor Armando Virgil Ligutan sa manifestation ng lead counsel ni Duterte Carpio na si Attorney Sheila Sison. Samantala, inaasahan namang maglalabas ng desisyon ng impeachment court kaugnay ng public engagements ng mga abogado. Hindi pa naman ito pinal dahil kailangan munang mabigyan ng pagkakataon si Ligutan na tumugon. Hinimok din ni Tonggol ang publiko na maging mapagpasensya at siyaking beripikado ang mga impormasyong nakikita online at mula sa mga credible news outlet na may fact-checking at sumusunod sa ethical standards.
0: Bagong araw, ulas, panahon.
1: Southwest monsoon o habagat pa rin ang nakaaapekto sa northern at central Luzon. Tropical cyclone naman na binabantayan ng pag-asa ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Pinakamalakas ang Typhoon Saudel na may lakas na hanging 175 kilometro kada oras at pagbugso na hanggang 215 kilometro kada oras. Huli itong namataan 1,660 kilometer silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Kumikilos ito pa kanluran hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometro kada oras. Samantala, isa pang tropical depression na nasa layong 1,330 kilometro sa silangan ng southeastern Luzon ang binabantayan ng pag-asa. Ito naman ay kumikilos pa north-northeast sa bilis na 10 kilometro kada oras. Ang tropical depression na Gaynari na dating Bagyong Neneng naman ay nasa 520 kilometers hilaga ng Itbayat Batanes at kumikilos pa west-southwest sa bilis na 15 kilometro kada oras. Kapwa, may maximum sustained winds na 55 kilometers per hour ang dalawang naturang tropical depression. Samantala, ang Batanes ay magkakaroon ng manakanakang pag-ulan dahil pa rin sa habagat. Habang ang Metro Manila, Ilocos Region, CAR o Cordillera Administrative Region, Central Luzon, at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Cavite, Batangas at Rizal ay maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil pa rin sa habagat. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dahil pa rin sa localized thunderstorms. Maglalaro ang agwat ng temperatura mula 28.1 hanggang 31.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw kanina ang 5.43 at lulubog dakong 6.14 ng gabi.
0: Bagong araw, balitang kalakalan.
1: May karapatang hindi pumasok ang mga empleyado kapag delikado ang panahon. Ito ang binigyang linaw ng Department of Labor and Employment. Para sa balitang ito at iba pang business news, narito si Shaira Gabornes.
2: Pinaaalalahanan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga empleyado na maaari silang tumanggi sa trabaho kung delikado ang panahon. Dagdag ng ahensya, hindi sila maaaring patawan ng parusa pero no work no pay ang ipatutupad kung hindi sila pumasok. At kung pumasok at nagtrabaho naman ng higit 6 na oras, ay buong sahod ang kanilang matatanggap. Nasa employer naman ang desisyon kung sususpindihin ang trabaho dahil sa masamang panahon. Sa iba pang balita, pinalawig ng Energy Regulatory Commission o ERC hanggang Disyembre 2026 ang suspensyon sa 0.0371 pesos kada kilowatt hour na Green Energy Auction Allowance o GEA All Charge. Sakop nito ang September hanggang December billing. Layunin nitong magbigay ginhawa sa mga consumers sa gitna ng mataas na gastusin. Ayon sa ERC, sapat ang pondo para matustusan ng bayad sa renewable energy developers habang suspendido ang singil. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 65 centavos sa US dollar, 44 pesos at 37 centavos sa Canadian dollar, 48 pesos at 24 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 42 centavos sa Saudi Riyal. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, higit 7.5 milyong indibidwal apektado ng habagat at ng tatlong bagyo. DSWD nagpamahagi ng higit 1 bilyong pisong halaga ng tulong sa mga apektado ng habagat at mga bagyo. At sa palakasan, Alex Iyala sasalang sa tatlong events sa US Open.
0: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Umabot na sa 7.5 million na individual ang naapektuhan ng pinalakas na habagat at ng tropical cyclones Luis, Maymay at Neneng ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Mahigit 2.1 milyon na pamilyang apektado nito sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mahigit 34,000 katao naman ang kasalukuyang nasa evacuation centers. Sa Pinsala, nakapagtala ng 2,600 mga bahay ang bahagyang nasira, habang 269 ang tuluyang nawasak. Tinatayang nasa 4.9 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura, habang 1.7 bilyong piso naman ang pinsala sa agrikultura. Sa casualties, 29 ang naitalang nasawi, habang 19 ang sugatan at 3 ang nawawala. Umabot naman sa 1.24 billion pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi sa mga apektadong komunidad. Patuloy na minomonitor at patuloy din ang validation ng mga otoridad sa mga lugar na tinamaan ng sama ng panahon.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Kaugnay nito, aabot sa 1.09 billion pesos na halaga ng tulong ang naipaabot na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng pinalakas na habagat at tropical cyclones Luis, Maymay at Neneng. Batay sa pinakahuling Disaster Response Operations Monitoring and Information Center o DROMIC report ng DSWD, mahigit 1.66 million na family food packs ang naipamigay, kasama ang higit 13,000 na non-food items at halos 23,000 na ready-to-eat food items. Mayroon ding 2.757 million pesos na financial assistance na naipamahagi sa mga apektadong komunidad. Samantala, may naka-preposition na 3.79 million na family food packs, 275,000 mahigit na non-food items at 350,000 mahigit na ready-to-eat food items sa mga bodega ng DSWD sa buong bansa. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, patuloy ang koordinasyon ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan para matukoy at agad na maihatid ang kinakailangang tulong. Umabot naman sa mahigit 2.12 na milyong pamilya ang naapektuhan batay sa validation ng mga lokal na pamahalaan. Sa kasalukuyan, halos 40,000 katao ang nasa 530 evacuation centers, habang mahigit 78,000 ang nasa labas ng evacuation centers ang patuloy na tumatanggap ng relief assistance. Tiniyak ng DSWD na sapat ang kanilang resources para maipagpatuloy ang pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong pamilya.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Samantala, sinusulong sa Kamara ang panukalang 30% calamity pay para sa mga manggagawa na kailangang pumasok sa trabaho sa gitna ng kalamidad o matinding sama ng panahon. Sa House Bill Number 4435 o Calamity Pay Law, iminungkahi ni Trabaho Party List Representative Johan Bautista ang karagdagang bayad bukod sa regular na sahod ng mga empleyado sa pampubliko at pribadong sektor. Sakop ng panukala kapag ang lugar ay dineklarang state of calamity na nasa typhoon signal number 3 o red rainfall warning, may kautusan ng pamahalaan na suspindihin ang trabaho o matinding naapektuhan ng kalamidad gaya ng baha at lindol. Hindi naman sakop ang mga manggagawang regular na kabilang sa calamity at emergency response, gayon din ang mga retail at service establishment na karaniwang may mas mababa sa 10 manggagawa. May proteksyon din laban sa disciplinary action at pagbabawas ng sahod para sa mga manggagawang sakop ng panukala. Para sa mga lalabag, maaring umabot sa 100,000 pesos ang multa bukod sa iba pang parusang nakasaad sa panukala. Gayunman, tandaan na isa pa lamang itong panukala at hindi pa ganap na batas.
0: Bagong araw, balitang bayan.
1: Sa ibang dako, Abra de Ilog, Puerto Galera Road, nabuksan na. Ito at ang iba pang mga pangyayari sa mga lalawigan sa ulat ni Shekinah Abalon.
3: Bahagyang madaraanan na ang Abra de Ilog, Puerto Galera Road matapos malinis ang 8 malalaking landslide sa Barangay Udalo. Nakatulong ito para mapabilis ang paghahatid ng ayuda sa 1,286 na residente. Ngunit may 5 landslide pa sa Sitio Lukotan mula sa Puerto Galera side. Nananatiling isolated ang Barangay Santa Maria na paghahatiran ng relief goods sakay ng bangka. Sa iba pang balita, gumuho ang 300 hanggang 500 metro ng flood control project sa Barangay Tagumpay sa Blayan Occidental, Mindoro matapos ang malakas na pag-ulan. Dahil dito, binaha ang komunidad at mga palayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, Sunwest Corporation ang contractor na hindi umano nakatapos sa naturang proyekto. May alegasyon din ng substandard na bakal pero wala pang tugon sa ngayon ang Sunwest at DPWH. Samantala, 19 ang naaresto dahil sa paglabag sa COMELEC gun ban sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon sa PNP, 3 ang naaresto sa Lanao del Sur, 6 sa Maguindanao del Norte, 8 sa Maguindanao del Sur at 2 naman sa Isabela City, Basilan. Nakuha din ang 12 baril, 9 na light weapons at 6 na pampasabog. Gaganapin ang BARM parliamentary elections sa September 14. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Abala si Filipina tennis star Alex Ayala sa 2026 US Open. Makakapareha niya si world number 4 Felix Auger-Aliassime sa mixed doubles sa August 25 at 26. Habang sa August 27 naman, sasabak si Ayala sa Stars of the Open Exhibition event. Samantala, nakatakda rin ang kanyang singles campaign bilang world number 20 at inaasahang seeded player.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Balik-aksyon naman ang Gilas Pilipinas sa second round ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. May 2-4 record ang Gilas matapos ang first round kabilang ang 4 na sunod na talo. Haharapin ito ang Jordan sa August 28 at Iran sa August 30 sa Mall of Asia Arena. Mahalaga ang 2 laro para palakasin ang syansa ng Gilas sa World Cup. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, higit 2,200 ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court classified bilang incriminating. Social media restrictions sa mga menor de edad inihain naman sa kamara. At sa ibayong dagat, Taiwan mananatiling matatag sa pagtatanggol ng kanilang soberanya.
0: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan,
4: DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Nasa higit 2,206 ebidensyang isiniwalat ng prosecution sa depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ang classified bilang incriminating. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti, hindi dapat mabigla ang publiko sa dami ng mga ebidensya. Sa kabuuan, higit 4,500 ang itinuring na general case preparation materials, habang 57 ang classified bilang potentially exonerating o maaring makatulong sa depensa. Karamihan sa mga ebidensya ay documentary, kabilang ang mga nakasulat na testimonya, affidavit at transcript ng mga panayam. Mayroon din anya mga larawan, video, mapa at flowchart na bahagi ng demonstrative evidence. Ayon pa kay Attorney Conti, inaasahang magsusumite rin ng sariling ebidensya ang defense team habang may pagkakataon ding maglahad ng ebidensya ang mga kinatawan ng mga biktima. Nakatakda namang magkaroon ng pre-trial conference sa Setyembre 16 kung saan maaari ring talakayin ang fitness ng dating Pangulo na humarap sa paglilitis. Samantala, nakatakda namang magsimula ang trial sa ICC sa darating na Nobyembre at 30.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa ibang balita, isinusulong sa Kamara ang panukalang ipagbawal ang social media at online gaming platforms para sa mga batang 13 anyos pababa. Ito ay habang mas mahigpit na i-re-regulate naman ang paggamit nito ng mga edad 14 hanggang 17. Ayon kay Pasig Representative Roman Romulo na siyang chairman ng House Committee on Basic Education and Culture, kabilang ito sa mga panukalang tinatalakay ng Kamara para sa mas mahigpit na proteksyon sa mga kabataan. Sa ilalim ng planong regulasyon, maaaring ipagbawal ang ilang feature ng social media at online gaming platforms para sa mga menor de edad. Iminungkahi din ni Romulo na dapat magkaroon ng Philippine presence ang mga social media at online gaming platform na magbibigay ng serbisyo sa bansa. Kasama rin sa mga tinatalakay ang pagtatatag ng mga classification board para sa online games upang masubaybayan ang mga larong na access ng mga kabataan. Ayon kay Romulo, target ng House Committee on the Welfare of Children na matapos ang pagdinig nito sa ikalawang linggo ng Setyembre. Panukala pa lamang ito at hindi pa isang ganap na batas.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Nilinaw ng U.S. Embassy ang presensya ng mga tauhan ng militar ng Estados Unidos at Pilipinas sa Sanjia Steel Corporation sa Tagaloan, Misamis Oriental. Ayon sa embahada, bahagi ng magkasanib na pagpaplano ng Pilipinas at Estados Unidos para sa Balikatan 2027 ang pagbisita. Layunin umano ng grupo na suriin ang potensyal ng pasilidad bilang lugar para sa mga bilateral military exercises sa koordinasyon ng FIBIDEC Industrial Authority. Sinabi pa ng U.S. Embassy na bahagi lamang ito ng regular na pagpaplano ng ipaalam sa grupo ang mga requirement para makapasok sa pasilidad. Nagtungunaan nila ang mga ito sa iba pang nakatakdang site visits. Binigyang diin ng embahada na hindi nito iginiit ang pagpasok sa Sanjia Steel. Kasabay nito, muling tiniyak ng Estados Unidos ang matibay na alyansa nito sa Pilipinas.
4: Bagong araw, balita Pandaigdig.
1: Iginiit ni Taiwan President Lai Ching-te na makakamit ang kapayapaan sa pamamagitan ng matatag na depensa at hindi dapat isuko kahit isang pulgada ng kanilang teritoryo. Ayon kay Lai, mahalagang manatiling nagkakaisa ang Taiwan sa pagtatanggol sa kanilang soberanya sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Taiwan Strait. Giniit niya ang pahayag sa paggunita ng ika-68 anibersaryo ng 1958 Clash of Kinmen na islang kontrolado ng Taiwan na malapit sa mainland China. Nag-alay rin sila ng wreath bilang pag-alala sa mga veteranong lumaban sa Chinese forces.
4: Balitang Simbahan.
1: Para sa ating special report on Basulu Village sa Papua New Guinea, nakatanggap ng kanilang kauna-unahang translated New Testament makaraan ang 30 taon. Ang ulat hatid ni Lynn Garcia de la Cruz.
5: Isang malaking kagalakan ang hatid sa Ono Basulu Village sa Papua New Guinea ang pagtanggap sa kauna-unahang pagkakataon ng translated New Testament sa kanilang sariling lengguwahe matapos ang 30 taon. Hindi biro ang dinaanan bago mapasa kamay ng Ono Basulu people ang bagong tipan Biblia sa mga nagdaang taon. Maraming mission group ang nagtulong-tulong para ma-translate sa kanilang salita ang New Testament. Isa ang Dutch linguist na si Dr. Anne Staples ang ginapit ng Diyos buhat nang dumating ito noong 1997. Ang Ono Basulu language ay hindi pa naisusulat at wala silang alpabeto noon. Katuwang nito, si American Bible Literacy expert Liz Buesnell, Australian translator Shelley Wicks at Wycliffe Bible translator American Beverly Mosley. Ayon naman sa country director ng Summer Institute of Linguistics ng Papua New Guinea na si Jed Carter, kinailangan ng mga Bible translator na mamuhay kasama ng village people, makapagdokumento, aralin ang tunog, grammar, bokabularyo, verse by verse at chapter by chapter. Kinilala rin ng team ang realidad na sitwasyon sa village. Limitado ang printed Bible at iilan lang din ang nakakabasa sa village. Mayroon din silang ginawang solar-powered audio Bibles na magagamit dahil walang kuryente sa komunidad. Bulubundoking lugar ang nasabing village kung saan tanging pinakapraktikal na maabot ng komunidad ay sa pamagitan ng maliit na eroplano na tinatawag na Kodiak aircraft. Bukod sa translators, malaking papel din ang ginampanan ni missionary pilot Charles Johnny Reeves sa pagpapalipad ng Kodiak aircraft sa mapanganib na regular na pagbibiyahe sa himpapawid sa lokasyon minsang maputik ang lugar, minsan maulan sa himpapawid. Katuwang si Reeves sa mga translator sa pagbisita sa iba't ibang lokasyon sa nasabing village sa Bulubundukin. Maghahatid ng supplies at mga missionary families para maihatid ang salita ng Diyos sa mga unreached people. Ang paghahatid ng translated New Testament ay hindi pagtatapos. Sa halip ito ay pasimula pa lamang ng translation project sa iba't ibang dialekto sa Papua New Guinea. Patuloy nating ipanalangin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa nasabing bansa at maghatid ng bunga sa susunod na henerasyon. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News.
4: Pag-aaral, bagong diwa.
1: Mula po ito sa Mangangaral 12, talatang 14. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos.
4: Bagong araw, bagong balita.
1: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Agosto 24, taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
4: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
1: Ang tamang oras, alas 6:59.
6: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
7: Pinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
8: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisigaw sa bansang Pilipinas.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang aton takna abyan alas 7:18.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Lunes. Agosto 24, 2026, sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo mga tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier,
1: Kag Migo Dave Pestanyo.
0: Headline. Sa balita lokal, MOA signing orientation kag eleksyon sang parent representative sang ISKO KPP madinalagon nga ginpatigayon. Kalimpyo kag kahapsay sang palengke gin siguro ni Mayor Arakil. PNP nagpaandam, duha ka individual sa likod sang makaalarma nga social media post na tumod. Anyos nga suspek arestado angot sa illegal nga droga sa Santo Niño. DSWD kag SEC naghatagiya sa mga SLPA sa Tiboli. 13 kasakos ang mineral ore na kumpiskar sa Tiboli. 300 ka scholarship slots kinpain para sa mga estudyante sang Kolumbyo. 33,743 ka trabahante sa Soxergen nakabenepisyo sa tupad. Dugang nga tropang militar ginpalapta para sa BARM parliamentary elections. Minda, highlight ang potensyal sang Mindanao sa mga African investor. Pulis kag duha ka illegal gun dealers ginbawian sang kabuhi sa engkwentro. Estudyante nalunod sa Pulangi River sa Bukidnon.
1: Para sa aton balita national, House of Representatives ginaplano ang pagban sang social media sa kabataan nga nagaedad 13 kag panubo kag ang pag-regulate para naman sa mga pamatan-on. Supply sang kuryente sa Visayas kag Mindanao hindi pamangin stable tubtub sa Setyembre suno sa DOE. Balor sang kalitan sa agrikultura sang habagat kag tatlo ka mga bagyo nga nag-igo sa pungsod yara na sa masobra 1.79 bilyones ka pesos. DSWD nakapanagtag na sang masobra 1 billion pesos.
0: Sa balita sa luwas sang pungsod, Iran ginkondinar ang plano sang Amerika nga mag-anunsyo sang panibag-o nga sanksyon. Walo ginbawian sang kabuhi sa pagbagsak sang charter plane sa Western Alaska. North Korea mas ginpabakod ang military support sa Russia. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
2: Balita lokal.
3: DXKI Balita.

Again, pabakod ang promesa sang syudad sang Coronadal nga iduso ang edukasyon kag basdamlag sa mga kabataan paagi sa madinalagoon nga pagpatigayon sang Memorandum of Agreement o MOA Contract Signing General Orientation kag election sang Parent Sector Representative sang Eskolar ng Coronadal Kabugwason Paglaom Program o ISKO KPP. Nagtambong sa aktibidad ang mga eskolar kag ila mga ginikanan, amuman ang mga miyembro sang ISKO Board of Directors kag Secretariat, kaupod si City Mayor Erlinda Araquel kag mga opisyales sang syudad. Tinutuyo sang aktibidad nga pabakuro ng kontrata sa mga benepisyaryo, eksplikar ang mga pagsulundan kag responsibilidad sa idalom sang programa, kag mas pabakuron ang partisipasyon sa mga ginikanan paagi sa ila mga representante sa ISKO Board. Sa ila mensahe, gintamyaw sa mga opisyal ang mga eskolar kag hinatagan ligo ang kaimportansya sang pagbuligay sa mga eskolar, ginikanan kag lokal nga gobyerno, agod masiguro ang padayon nga kadalagan sang programa kag mapauswag ang ikasarang sa mga kabataang koronadalenyo paagi sa edukasyon. Napili naman si Mr. Roel Lacduo, isi Parent Sector Representative sang ISKO KPP. Ginsabat sa ginhiwat nga open forum ang mga pamangkutanon kaginklaro ang mga concerns sa mga eskolar kag ila mga ginikanan angot sa programa. Ginkalipay naman sa mga eskolar kag ila ginikanan ang libre nga notarial services para sa ila MOA nga ginhatag sang talatapan ni Konsehal Suelen Ojena.

0: na tumod sa Pulomulok Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Roel Abejero ang duha ka individual nga suno paresponsable sa isa ka cryptic kag makaalarma nga social media post nga nagtugas ang kabalaka sa publiko. Agi sa ginhiwat nga police intervention na tultulan ang duha ka individual kag ginpahanumduman angot sa mahimo mangin epekto kag legal nga salabton sa pagpalaptas ang indi beripikado kag makaalarma nga impormasyon. Nagpromisa naman ang mga ini nga indi naliwaton ang nasambit nga pagpost kag nagpahayag sang preparasyon nga magpagwa sang pampubliko nga pagpangayo sang pasaylo. Samtang hugot nga gin pahanumduman sang PNP ang publiko nga magpaminsar anay bag-o magpost kag i-verify bag-o mag-share. Inauhag ang tanan nga hindi magpost o mag-share sang hindi beripikado, mali nga impormasyon o anuman nga content nga mahimo magtugas ang kadlok kag kinagamo sa komunidad. Suno sa PNP ang mga tawo nga nagapalaptas ang mali nga impormasyon o makaalarma nga pahayag mahimo ipaidalom sa imbestigasyon kag nagakaigo nga legal nga aksyon depende sa panghitabo kag ebidensya nga matipon. Panumdom sang kapulisan mangin responsable masusihon kag maghalong sa paggamit sang social media.
1: Sa dugang pa nga balita lokal, naarestar ang isa ka 44 anyos nga lalaki matapos makumpiskahan sang anom ka sachet sang ginapatihan shabu sa pagpatuman sang search warrant sa barangay Ambalgan, Banwa sang Santo Niño kaagahon sang Biyernes. Impangunahan sang mga katapo sang Drug Enforcement Unit sang Santo Niño Municipal Police Station ang operasyon sa pagpanguna ni Police Major Chief of Police, Police Major Jancint Apot, kag PDEA Region 12. Ginhiwat ang operasyon sa bisa sang warrant of arrest nga gin-issue sang Regional Trial Court, 11th Judicial Region, Branch 26, Surala, sang Agosto 18. Ang search warrant batok sa suspect nga ginkilala kay alias Toby, residente sang barangay Ambalgan, bangod sa suno pa pagbayular sa Section 11, Article 2 sang Republic Act number 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakumpiskar sa operasyon ang anom ka heat sealed transparent plastic sachet nga may sulod nga dudahan shabu. Suno sa report sang kapulisan, ang mga nakumpiskar nga sa shay ginabulubanta may kabugusan nga kabugaton na 3.4 gramos kag may standard drug price nga masobra 23,600 pesos. Ang mga nakumpiskar nga ebidensya ipaidalom sa nagakaigo nga dokumentasyon kag proseso isip kabahin sang pagpasaka sang kaso batok sa suspect. Suno sa mga otoridad, ang suspect lakip sa ila target listed nga street level individual o kon SLI. Matapos ang operasyon, gindala ang suspect sa Santo Niño Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon kag pagpreparar sa mga ginakinahanglan nga dokumento kag ebidensya. Mga tubang ang suspect sa kaso nga pagbayular sa Section 11, Article 2 sang RA 9165 kag isumiter ang kaso sa Provincial Prosecutor's Office sa Coronadal para sa nagakaigo nga proseso.
0: Ginabuligan sang Department of Social Welfare and Development o DSWD 12 kag Securities and Exchange Commission Coronadal Extension

0: Office o SEC-KEO, ang mga Sustainable Livelihood Program Association o SLPA, halin sa 25 ka mga barangay sang Tiboli, partikular sa pagparehistro kag pagkrear sang legal nga organisasyon. Inhiwat ang Non-Stock Registration Orientation and Investor Education Seminar sang Miyerkules sa Municipal Planning and Development Office Conference Hall sa Municipal Hall Compound sang Poblasyon Tiboli. Gintalakay ni SEC-KEO Information Officer to Angelo Fernando ang papel sang SEC kag kung paano sini mabuligan ang mga SLPA nga mangin formal kag legal nga organisasyon. Ginpakita naman ni SEC-KEO Administrative Assistant to Arian May Arcega ang online registration process, mga kinahanglan nga dokumento kag iban pang tikang sa pagparehistro. Kinklaro man sa mga representante sang SEC ang mga pamangkutanon sang mga partisipante kaangot sa proseso. Nagtambong man sa aktibidad sanday Municipal Planning and Development Coordinator Rogen Guardaya kag Municipal Social Welfare and Development Office SLP Focal Person Flor Deliza Tuan isip representante sang lokal nga gobyerno. Tinutuyo sang aktibidad nga giyahan ang mga SLPA sa mga kinanglan nga dokumento para sa SEC registration kag iban pang legal nga dokumento nga kinanglan sa pagpadalagan sang organisasyon.
1: Sa dugang pangabalita lokal, nakumpiskar ang 13 kasako sang mineral ore sa barangay Kimatuban wasang Tiboli matapos na pastlawan sang driver nga makapakita sang delivery receipt Webes sang gabi. Matapos na paslawan ang driver nga makapakita sang delivery receipt Webes sang gabi. Sa report sang Tiboli Municipal Police Station, nagahiwat sang routine inspection ang gintingob ng puwersa sang Tiboli Municipal Police Station kag Office of the Provincial Environment and Natural Resources Officer sang ginharang sini ang isa ka Suzuki Multicab nga ginamaneho ni alias Candoy, 53, may karga nga 8 kasako sang mineral ore. Ginsita man ang isa ka Honda TMX125 nga may sidecar nga ginamaneho ni alias John, 33, kag may karga nga 5 kasako sang mineral ore. Suno sa mga otoridad, wala nakapakita ang duha ka driver sang delivery receipt para sa ila mga kargamento nga suno pa isa ka pagbayular sa Revenue Code 2024-01 sang South Cotabato. Ginisyuhan ang mga inisang citation samtang gindala ang mga mineral ore kag duha ka salakyan sa Tiboli Municipal Police Station para sa dokumentasyon kag nagakaigo nga disposisyon.
0: Naglabot sa 300 ka mga scholarship slots ang ginpain para sa mga estudyante sang Kolumbyo sa idalom sang CHED Tulong Dunong Program o TDP para sa unang semestre sang academic year 2026-2027. Ang kada kwalipikado nga benepisyaryo makabaton sang 7,500 pesos nga educational assistance para sa isa ka semestre. Kwalipikado ang mga college student nga subong naka-enroll sa isa ka state o local university kag college o sa isa ka accredited private higher education institution. Hindi naman mahimo mag-apply ang mga estudyante nga benepisyaryo na sang iban nga kapareho nga CHED o National Government Scholarship Program, amuman ang SPES o SMI Scholarship. Para sa aplikasyon, kinanglan isumiter ang Certificate of Registration o Enrollment, Certificate of Indigency, PDP Application Form 2026, photocopy sang school ID kag 2x2 ID picture. Sa hulip nga Certificate of No Scholarship, kinanglan naman magpaidalom ang aplikante sa verification interview. Ang kompleto nga requirements mahimo isumiter sa Project Monitoring Office, Municipal Ground, Poblasyon Kolumbyo, Sultan Kudarat. Pangitaon lang si Mr. Julius Solicio para sa pagsumiter sang dokumento. Buwas nga adlaw ang ulihi nga adlaw sang pagsumiter. Para sa TDP application form 2026 mahimo lantawon ang link sang munisipyo.

0: critical minerals, partikular ang nickel kagold. Suno sa Minda, yara sa 95% sang nickel reserves sang pungsod masapuan sa Mindanao. Nagpahayag man sang interes ang Africa Investment Fund delegation sa mga oportunidad sa agrikultura, enerhiya, edukasyon kag healthcare. Ginpahayag sang Minda nga padayon ang pagpakigangot sini sang mga potensyal nga investor sa pagtumod sang mga oportunidad, pagkoordinar sa mga talatapan sang gobyerno kag ang pagtalakay sa mga posible nga manufacturing kag processing facilities sa Mindanao.
1: Ginbawian sang kabuhi ang isa ka police officer kag duha ka kilala nga illegal gun dealer sa isa ka entrapment operation nga nagresulta sa inkwentro hanay kagahon Domingo sa Pagadian City. Ginkumpirmar sa mga opisyal sang Police Regional Office o PRO 9 kag lokal nga opisyal sang Pagadian City nga ginbawian sang kabuhi si Police Major Ayman Kuzayma Pantaran, hepe sang Intelligence Unit sang Pagadian City Police Station matapos na igo sang bala sa dughan sa shootout. Suno sa investigasyon, ang operasyon ginplano ni Pantaran kagsang iya mga tinawo kag nagpalyasang nahibaluan sang magutod nga suspect magin kilala kanday Johnny Bravo Gomez kag Jerry Bravo Gomez ang ila ka transaksyon sa pagbaligya sang armas sa Purok Malipayon Barangay Dao Pagadian City mga pulis nga naka sibilyan. Nagbunot suno pa sang armas ang magutod kag nagpalupok nga nagresulta sa inkwentro. Suno sa mga lokal nga opisyal pila ka bes na nga napriso ang magutod bangod sa nagkalain-lain nga kasong kriminal. Ginpahayag sang PRO 9 kag katapos sang Pagadian City Peace and Order Council nga ang magutod kilala nagabaligya sang indi lisensyadong armas kag nalambigit man sa illegal nga droga. Gindeklarar dead on arrival sanday Pantaran kag duha ka suspect sa mga doktor sa Mendero Medical Center sa Pagadian City kung sa diin sila gindala sa mga pulis kag emergency responders matapos ang insidente. Gin report nga ang duha nga gun dealer may kaangtanan suno pa sa grupong kriminal sa Lanao del Sur nga na neutralize sang Police Regional Office Bang sa Samaro Autonomous Region sa separar nga operasyon sang nagligad tuig sa bulig sang intelligence personnel sang 103rd Infantry Brigade sang 1st Infantry Division.
0: Para sa ulihi nga balita lokal, ginbawian sang kabuhi ang isa ka 16 anyos nga grade 11 students o grade 11 student bangod sa pagkalunod sa Pulangi River sa Barangay San Jose, Banwa sang Quezon Bukidnon, Biyernes sang hapon. Suno sa report sang Quezon Municipal Police Station, nagpadulong ang biktima sa suba kaupod ang iya mga classmates sa kaisang motorsiklo pagod maligo matapos ang ila pagpraktis sa pagsaot. Samtang nagapinaligo sa tubig, aksidente nga nalunod ang isa nila kababae nga classmate. Rason nga buligan sang biktima kag madinalag ang iya classmate kag madinalag unsini nga na-rescue ang nalunod nga classmate. Apang matapos ang ginhimo nga pag-rescue, liwat nga naligo ang biktima sa suba kaga madasig lang ini na anod bangod sa makusog nga tubig. Gilayon nga nagpangayo sang bulig ang iya mga classmate asta nga ma-recover sang isa ka maangingisda ang lawas ini. Gindala ang biktima sa Bukidnon Provincial Hospital sa Banwasang Maramag apang gindeklarar nga dead on arrival. Suno sa Maramag Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nangin isa ka dako nga hangkat

0: ang pagresponde sa pisikal nga lokasyon sang insidente bangod sa 8 ka kilometro nga kalayuan sini halin sa kalsada kag sa kabudlayon sang dalan padulong sini. Ginkumpirmar sang mga otoridad nga wala sang bisan anuman nga indikasyon sang foul play na naglungtad sa insidente. Kasunod sang trahedya liwat nagpagwa sang paandam ang kapulisan kag mga lokal nga opisyal angot sa risgo sa pagligo sa mga suba bangod sa makusog nga ilig sang tubig nga pwede matabo.
1: Balita Nasyonal. DXKI
2: Balita. Ginadraft na sang House of Representatives ang tikang magapatuman sang total social media kag online gaming platform ban sa mga kabataan nga nagaedad 13 anyos panubo samtang ginaregulate ang paggamit sang social media sa mga nagaedad 14 tubtub 17 anyos. Ini suno kay Pasig Representative Roman Romolo sang House Committee on Basic Education and Culture Committee kasunod sang pagpanglutang sa eskwelahan sa Zamboanga City kung sa diin duha ka estudyante ang ginbawian sang kabuhi. Pahayag niya dapat may opisina sa Pilipinas ang social media kag online gaming platforms antes panugutan ang access sa Filipino consumers. Nagaplano man ang Kongreso nga mag-establishar sang classification board para sa online gaming platforms nga mag-monitor sang online games antes mangin available sa mga pamatanon nga player. Dugang ni Romulo, nagaplano ang Committee on Welfare of Children nga tapuson ang hearing sa ikaduha nga semana sang Setyembre.
0: Kina-expektar nga magapadayon pa ang red kag yellow alert status sa Visayas kag Mindanao grids suno sa Department of Energy o kung DOE. Kinpahayag ni DOE Undersecretary Mario Marasigan nga may restoration delays sa isa ka unit sang Therma Visayas Incorporated. Pahayag sini, ginaexpektar ang yellow alerts sa hapon kag red alert sa gabi. Dugang pa ni Marasigan, liwat nga nagpalya ang TVI Unit 1 nga natala na kuntani nga mag-online upod sa second unit antes ang pagtakop sang Agosto. Bangod sini, kinahanglan ang dugang nga tion para sa repairs antes magbalik sa operasyon sa Setyembre 11.

0: Naglabot na sa 1.79 na bilyon pesos ang balor sang ginbilin nga halit sang habagat Bagyong Luis Maymay Kagneneng sa sektor sang agrikultura. Suno sa Department of Agriculture o DA Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, yara sa masobra 51,200 kamangunguma ang apektado, kung sa diin masobra 41,600 ka hektarya sang talamnan ang nahalitan. Lakip sa mga naapektuhan nga agricultural kag fishery areas ang nahamtang sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region kag Western Visayas. Payag sang ahensya mahimo pa madugangan ang balor sang halit sa balain nga panyempo sa sektor sang agrikultura bangod sa padayon pa ang ila assessment kag validation sa mga apektado nga lugar.
1: Sa mga balita nasyonal, naglabot na sa masobra 1 billion pesos ang balor sang bulig nga napanagtag sang DSWD sa mga naapektuhan sang southwest monsoon o kung habagat kagpila ka mga bagyo nga nag-igo sa Pilipinas sang nagligad lang. Suno kaya DSWD Assistant Secretary kag Official Spokesperson Irene Dumlao, lakip sa ila ginpalabot nga bulig sa mga apektado nga pumuluyo ang food packs, ready to eat boxes kag financial assistance. Pahayag ni Dumlao nga magluwas sini, nagtanyag man sila sang burial assistance para sa pamilya sang mga biktima. Ginapasiguro sang ahensya nga may bastante sila nga food packs nga naka-preposition sa bugos nga pungsod kag magapadayon ang ila pagpanagtag sini apisar sang pamahog sang malain nga panyempo sa masunod nga mga inadlaw.
2: Balita sa luwas sang pungso.
0: Gin pakamalaot sang Iran ang plano sang Amerika nga mag-anunsyo sang bag-ong mga sanksyon nga makaapekto sa ekonomiya sang Islamic Republic kag may impact sa pinakaimportante nga trading partners lakip ang China. Pagkatapos ang halos anum kabulan nga giyera sang Amerika kag Israel, wala na ginaatake sang duha ka bahin ng isa kag isa apang wala man sang sinyales nga magapadayon ang peace talks. Lunes sa Amerika, magapatigayon sang press conference si U.S. Treasury Secretary Scott Bessent matapos ginpahog ang pinakamasakit nga sanksyon sa history sang Iran. Nagpanawagan man inisang kooperasyon sa China nga nagabakal sang masobra 80% sang shipped oil sang Iran. Suno kay Iran Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghi, isa ini sa planado nga bag-o nga sanksyon nga may katuyuan nga mag-impose sang US authority sa isa ka independent UN member country. Pahayag niya wala ini sang pundasyon sa international law.
1: Nautasan sang kabuhi ang 8 ka tawo matapos nga nagbagsak ang isa ka charter plane sa Western Alaska. Suno sa Federal Administration, halin sa Anchorage, Alaska kag padulong kontani sa Cape Newenham ang Cessna 441 nga eroplano sang ini nagbagsak. Ginapahayag ni National Transportation Safety Board Chief Clint Johnson sang Alaska Region nga ang biktima ginlakipan sang duha ka piloto kag anom ka mga pasahero. Ang nasambit nga eroplano isa ka civilian contracted flight nga may karga nga 8 ka tawo. Pila ka minuto pa lamang bag-o maglanding ang eroplano sa Cape Newenham Airport na isa ka Air Force airstrip sang gilayon ini nagbagsak. Padayon naman ang nga ginaimbestigahan sang mga otoridad ang rason sang nasambit nga insidente.
0: Sa ulihi nga balita sa luwas sang pungsod. Ginpabutyag sang Ukraine nga ginpabakod sang North Korea ang ila suporta sa Russia. Suno kay Major General Vadim Skibitsky, Deputy Head sang Ukrainian Defense Intelligence, kaupod sa military support ang mga drone units. Ang nasambit nga tikang suno pa ginkabalaka sang North Atlantic Treaty Organization kung sa diin ginaexpektar nila ang grabe nga pag-atake sang Russia sa Ukraine. Una na ginpahayag ni Ukraine President Volodymyr Zelensky nga miyara sa mga sundalo sang North Korea nga nagkampi sa Russia para makigbato sa Ukraine. Sa tupang Oktubre sang nagligad tuig, gagamit naman suno pa ang Russia sang mga drone nga hinimo sa North Korea. Amuyad to ang aton paunang mga impormasyon sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo mga tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier.
1: Kag Migo Dave Pestanyo.
0: Tutok lang sa dugang pa ng mga impormasyon. Diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI.
3: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan,
4: tahanan ng aking lahi.
5: Kinukup ko pa ko at tinutulungang
4: maging malakas, masipag at marangal.
5: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
6: tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
4: Naglilingkod, nag-aaral
3: at nananalangin ng buong katapatan.
5: Iaalay ko ang aking buhay,
4: pangarap,
5: pagsisikap
4: sa bansa.

0: nagapamati kamo sa 1062DXKI. Estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag diri sa syudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.